0: It's been a blessing to have you aboard, and we're praying that these godly character lessons and songs will help you grow strong in the Lord. This be Uncle Jonas Squidley, sailing away until next time on the Adventures of Patch the Pirate. So long, mateys!
1: Hello, tigpaminaw. Pwede ba akong mangutana kanimo sa labing importante nga pangutana? Kung mamatay ka karon, sigurado ka ba nga makaadto sa langit? Daghan ang tao nga wala makabalo, apan gusto sa Ginoo nga ikaw makabalo. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan 5:13, kini nga mga butang gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon, ug aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kung asa kamo adto kung mamatay ka, kinahanglan mahibaluan sa dili pa ikaw mamatay. Awhagon ko ikaw nga himuon kini nga prioridad karon dayon, ang paghusay sa imuhang mahangturong destinasyon. Ang tubag anaa sa Biblia, sa gitawag nato nga ebanghelyo o maayong balita. Kini nga ebanghelyo sa Ingles ug Cebuano pwede nimong mabasa o mapaminawan sa among libreng Anchor Radio app. I-download kini karon sa ibcd.theanchor.app. Ayaw irisgo ang pag-adto sa impyerno. I-download ang among libreng app sa ibcd.theanchor.app ug hibalui ang maayong balita gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa gibuhat ni Hesus alang kanimo. O kung unsaon paghibalo nga ikaw adunay kinabuhi nga walay katapusan.
2: This is Pastor Gordon Alley from Denver, Colorado. Thank you for listening to Dumaguete's best radio station, 101.7 FM, The Anchor Radio.
3: Hello, this is Sheila Malas. You're tuned into Dumaguete's Best, The Anchor Radio.
4: Send your song requests and hear them play on The Anchor Radio. Just download the free Anchor app. Go to ibcd.theanchor.app.
5: Why do people love International Baptist Church? Just ask them. They will tell you.
6: I love IBC Dumaguete. I love the music. I love the teaching. And I love the people who are kind and friendly.
7: I love IBC. It's a soul-winning church. I love the people. I love the music. I love the preaching. And I love the pastor and the pastor's wife.
8: I love IBC because the people here are very friendly. It is a perfect environment to grow in your Christian life.
5: Come find your reason to love IBC.

0: All right, boys and girls, you did a great job listening again today. And sa next time na pod, magkuyog-kuyog na pod ta. Di ba, Brother Uwas?
1: Yes, and thank you sa mga listeners, especially sa mga parents. Salamat kayo. And I want to encourage you to forward ever for God. Padayon sa pag-continue diha sa Ginoo. God bless and bye-bye.